Playing on the background, the weather girls, it's a raining man. You're still with me, your fun and frisky DJ Angie Moore, only here on your number one good vibe station, GV99.1. Ano bang Tagalog ng kanta ng weather girls na yan, na it's raining men? Hey men, umuulan, ganun ba? O umuulan ng men? Bahala kay dyan! Anyway, mga ka-vibes, sabi ko nga, you're still with me, ang inyong fun and frisky DJ Angie Moore. It's 10:33 in the morning ngayong araw, mga ka-vibes, June 27, 2026. At basahin natin ang ating mga text messages. Galing kay 3016, good morning DJ Mia and DJ Angie Moore. Wala po si DJ Mia. Siya po ay busy. Ang nabanggit niya sa akin, may pinapagawa siyang something today. Hindi ko alam kung kilay niya, pilik mata niya, or part ng bahay niya. Ayun, sabi ni 3016, pwede po bang mag-request ng Waiting for Tonight by Jennifer Lopez? Salamat po. Sino ang hinihintay mo ngayong gabi? 3016. Sige, pila natin yan. Galing naman kay 7969. Good morning, DJ Mia and DJ Angie Moore. Pakiplay nyo naman po ang True by Spandu Ballet. Kung tama ba yung pagkakabasa ko. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you so much po. And good morning sa mga taga Porac. Magandang umaga po sa inyo. Kamusta po? Umuulan po ba dyan? Dito po sa Angeles ay maulan-ulan. Ay, good morning din pala sa mga taga Mabalacat. Hello, hello po sa inyo. At nabanggit ko nga kanina to, nung nag-umpisa tayo mga ka-vibes, ay meron tayong mga makakasamang dalawang magaganda, matatalino, at inspiring na Miss Gay Beauty Queens all the way from Pulong Marugol, Angeles City, Pampanga. Abangan nyo yan sila sa aming Facebook page, www.facebook.com/GV991. At syempre, hindi naman tayo pwede mag-umpisa nung wala tayong pag-uusapan, di ba? At kailangan namin kayo ngayong araw, mga ka-vibes. Napaka-trending na ito dahil halos lahat naman ng tao ay nasa social media na. Usong-uso to ngayon dahil yung sa mga happy at ngayon, si Kim Chu naman ay nakasalang na naman sa hot seat dahil ito nga ay parang ginulat siya sa kanilang noontime show. Tapos ang nakakatakot na character na si Lotus Feet, pagharap niya, nasabi niyang bakit Risa May? Ayun, syempre, well, Risa May D-zone 'yan for sure, 'di ba? Kaya maraming tao ang hati ang opinion sa social media. Ang pag-uusapan natin ngayong araw kasama natin ng ating mga beauty queens ay tayo ba or sayo personally dapat bang cancel, call out, or kibber? Ayan. O sa mga ka-vibes natin, na ang salita pong kibber, ayan, ay isang gay lingo po na ang ibig sabihin ay wala lang, wala kaming pake. Ganon. So, usual to ngayon, di ba, na pag nagko-comment sa social media, may mga taong nagsasabing i-cancel daw, lalo na kung ang mga artista or celebrity ay merong mga brands na pinopromote, merong mga businesses, ina-unfollow, yan ang pagka-cancel. Yan, cancel culture dito sa Pilipinas. Meron naman na ginagawa lang, kino-call out lang nila ang isang celebrity or isang personality sa social media na dapat wag mong gagawin yan, dapat wag mong sasabihin yan, or nagsasuggest sila nung kung anong dapat sabihin or gawin. Meron namang iba na kibber lang, wala naman kaming pake. Tuloy lang ang buhay, wala kaming maiaambag or maiko-comment sa mga bagay-bagay. Ayun. So, kayo ba mga ka-vibes, anong klase kayong user sa social media? Kayo ba ay nagka-cancel? Nag-call out? Or kibber? Pag-usapan natin ngayong umaga kasamang ating mga Pulong Marugol Queens,
Ayan, makikilala nyo mamaya sa ating Facebook page, www.facebook.com/GV991. Sa mga ka-vibes natin na gustong maki-eksena, mag-share ng kanilang opinion, text nyo lang sa atin yan, 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Nasa TikTok din kami mga ka-vibes, GV991FM, X at Instagram at GV991. At sa mga ka-vibes natin na naka-sign up sa Signal TV, nasa channel 306 po kami. YouTube din mga ka-vibes, GV99.1, your good vibe station. At ang ating favorite na MixLR, www.mixlr.com/GV-991. Ano bang hinihintay natin mga ka-vibes? Mag-text na. At kung wala naman kayong share sa ating pag-uusapan ngayong umaga, mag-song request lang kayo. Or magpabate kung may nag-celebrate ang birthday, anniversary, at kung ano-ano pa. In the meantime mga ka-vibes, let's continue playing good vibes music. Let's listen to Katy Perry's I Kissed a Girl. Only playing here on your number one good vibe station, GV99.1, your good vibes.

0: Hang, Queen of Pulong Maragol, 2025, Nora Impanto. Ayan, hello po. Live na live po kami sa Facebook. At syempre, papahuli ba ang reigning queen, Queen of Pulong Maragol 2026, Walang Aw kay Pao, Pao David. Ayan, mga ka-vibes, ayan, sa mga ka-vibes natin na nakikinig, live na live po kami sa aming Facebook page, www.facebook.com/GV991. Kamustahin po natin ang ating mga nagagandahang queen, Nora.
1: Hello, hello everyone. Hi. So, pakalala. I'm good. Thank you, DJ Anjimor.
0: Ayun, hello, hello. How about you, Pao? Papasa muna ng mic.
2: Hello, good morning everyone. Happy Pride Month.
0: Happy Pride Month, Queen Pao. Kamusta naman po ang inyong naging journey sa Queen of Pulong Maragol? Umpisahan natin kay Pao.
2: Actually, 1 month bago mag-sing in sa akin, nanalo ako sa title. Nakuha ko yung title ng Pulong Maragol and now I'm here. Reality check.
0: Excited ka ba na nalaman mong ini-invite ka dito sa GV?
2: Of course, di nga ako nakatulog, DJ Anjimore.
0: Okay nang di nakatulog, ha? Kamusta naman si, ano, si Queen Nora? Queen Nora!
1: Ayan, hello po. Yeah, nung narinig ko nga, nung nabasa na, ano, nabasa namin yung message mo, DJ, ano din, talagang excited. Ano ba yung magiging tanong? Ano ba yung magiging interview? Ano kami magsasalita? Sobra excited. Hindi na talaga nakatulog na maayan.
0: Uy, pero hindi halatang di kayo nakatulog. Naggagandahan kayo. Talagang kumikinang kayo ngayong umaga dito sa What the F, ha? May iba tayo? Anong mga plans niyo for Pride Month? O may mga nagawa na kayo for Pride Month? O wala lang?
1: Actually, sa grupo naman, mayroong mga plano na mag-a-attend later sa may papanoorin kami mamayang pageant.
0: Balita ko mayroong pageant yan for
2: ikatlong lahi.
0: Yes, ikatlong lahi. Mga ano naman yan. Mga lesbian. Yes. Nakita ko nga yan sa Facebook at mga gwapo, ha?
1: Yes, totoo.
2: Parang mga lalaki talaga, DJ. Yes.
0: Oh, parang kayo, parang talagang ang lalambot na mga babae. How about you, Pao? Any plans o plans na nagawa na for...
2: During the Pride Month, DJ Anjimer, yung program din ni Madam Robert, ang siyenta, yung libreng gupit sa mga fathers nung Father's Day. So, volunteer ako and nag-assist din. And later on, mag-a-assist din sa event ng ikatlong lahi.
0: Oh, beauty with a purpose din pala itong, yes, si Queen Pao. Ayan, gusto ko naming malaman ng mga ka-vibes, paano nagsimula ang journey niyo sa pageantry? Sige.
1: So, ayun.
0: Queen Nora.
1: Starting noong 2018, way back sa... Noong nasa Nueva Vizcaya kasi ako noon. So, before pandemic. So may pageant doon na sinalihan ako, na in-invite ako na sumali. So that was my first time. Tapos I got the title.
0: Wow, title, yes. Agad, first time.
1: And guess what? What is the title
0: nung anong
1: pageant?
0: Title? Miss Queen Nueva Vizcaya.
1: Hindi.
0: Ano?
1: Summer Serena. So I win the Summer Serena ng DMP in 2018. Tapos yung mga sumunod na following years, nalot-lot na ako. Pero hindi ako na tumigil doon. So bumalik ako ulit dito 2021 after na ng pandemic. Tapos yun, sumali ako ulit ng pageant. Yun. First time natalo, second time, ayun.
0: Ayun. Mahaba-haba din pala ang journey ni Queen Nora. No, how about you, Pao? Kailan ka nagsimula?
2: Actually, first time ko yung Sir DJ Anjimor, yung Queen of Pulong Maragol.
0: Oh! Yes. Nice!
2: Before kasi nag-assist lang ako sa mga friends ko, backstage, ganon. Tapos yung mga friends ko, pinush through lang nila ako to join the competitions. And I didn't expect na I won the title. Oh,
0: pero nung... Nag-assist ka sa isip mo, pag ako to, ganun, no? Anyway, Masaya ako na makita kayo dito sa GV99. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay tungkol sa cancel culture, call out culture, o kibber. Siyempre, in line with pageantry naman, kung matatandaan nyo last week ba yon, yung mga halfy daw na kailangan daw half-half ang laging representative ng Philippines sa mga national pageant. Ano ang masasabi nyo doon? Muna doon sa ano pangalan nung lalaking nag-comment sa Facebook? Facebook ba yung Instagram? Pero kung kayo, ano ba dapat? Dapat ba half-half o dapat Pinoy? Or bahala? Queen Nora.
1: Sa akin naman, as long as kaya niyang i-represent yung state, sabi nga din natin in Philippine Constitution.
0: Wow! May Philippine Constitution ka!
1: Diba? Yung anong tawag dito, yung residency. Kung yung residency ng isang tao, tapos pasok na siya doon to represent the community, yung address o yung city, yung the Philippines itself, na to represent the country, then why not? So let's go, let's give it a try, let's give them the doubt na kung kaya niyang i-represent at hanggang saan, hanggang kailan niya i-represent. So that's kibber.
0: Yes, kibber sa'yo. Kibber. How about you, Queen Pao?
2: Ako kibber, DJ Angermar, kasi hindi naman dinedefine yung nationality mo kung kaya mo bang i-represent yung country, then why not? As long as proud ka sa country mo and kaya mo siyang dalhin, kagaya nga sinabi ni Queen Nora.
0: Eh parang ano nga eh, parang yung nag-post noon, parang di naman siya proud. Anyway,
1: dapat i-call out.
0: I-call out yun, no? Call out o cancel?
1: Cancel.
0: Cancel agad. Ayun, pero yan, pag-usapan natin in general naman. Dahil sa panahon natin, lahat naman tayo nasa social media na, di ba? So kung lahat na nakikita natin, mahilig ba kayong mag-comment sa mga bagay-bagay o wala namang kayong kibber lang?
2: Ako, through seeing the comments, nagbabasa lang talaga.
0: Nagbabasa ka lang, oo. How about you, Queen Nora?
1: Pag I'm not affected, sabi ko na.
0: Difference ko, you're not pronounced.
1: Pag hindi ako affected, yon, hindi ako nagko-comment. Pero kapag affected ako, na talagang tumama talaga siya sa akin. Yun,
0: nagko-comment ka. Okay.
1: Pero hindi para lang dun sa tao, generalize.
0: Ayun, ang recent ngayon ay si Kim Chu. Kung matatandaan nyo, kahapon yata o nung isang araw, ginulat siya dun sa noontime show nila na ng Lotus Feet. Tapos paglingon niya, ang sinabi niya Risa Madison, bilang kapangpangan, ano ang gagawin kay Kim Chu sa social media? Cancel ba? Call out? O kibber? Sino gustong una sumagot?
2: For me, cancel, DJ Angermar, kasi as long as na kapag pinapansin mo yung mga comments, parang lalo ka lang maaapektuhan, ganun. Kaya cancel or dead man na lang, ganun.
0: O kibber. Kibber. Oo, kibber. Kasi ang uso ngayon eh, parang pinagtutulong-tulungan ng mga netizens yung kung sino yung personalidad na trending. Kunyari yan, si Kim Chu nga. Minsan, i-cancel daw lahat ng brands na pinopromote or i-cancel ang pag-follow or call out lang, pinagsasabihan lang siya through comments or kibber, diba? So, ikaw, Queen Pao, kibber kay Kim Chu.
2: Yes.
0: How about you, Queen Nora?
1: Yun, called out. Para at least mapolish yung mabigyan ng abiso, mabigyan ng advice. So ma-correct at least, mailaban din niya yung sarili niya, mabigyan na din yung point of view din niya ni Kim Chu kung bakit ganun yung nabitawan niya.
0: Ayun. So bitlayin muna natin yung mga kasama natin sa live. Kay Jelan Malyari Ocampo, pa-shoutout naman Ate Nora. Uy, may fans ka dito. Queen Nora, Arnel Capulso, shoutout. Ayan, kay Pines. Mami Pines, good morning DJ Angelmore and to all Jivinians. God bless everyone. Ayan, good morning po sa inyo. Live na live po tayo dito sa What the F sa GV99.1. Sa mga gusto pong humabol, www.facebook.com/GV991. Anong masasabi nyo naman, queens, dun sa mga personality na kinakancel ng netizens? Sa tingin nyo ba tama yun? Or okay lang yan. What do you think? Or Kiber? Kiber pa rin?
1: Ako sa akin, personally, gusto kitang i-cancel kasi talagang mali na. Sobra na. So, talagang foul words. Foul words na yung mga nabitawan mo, masyado ng masakit. At talagang hindi ka tumitigil sa mga ganung eksena mo. So, talagang cancel ka na talaga. Ganun.
0: Okay, sige. Maglaro tayo. Magbibigay ako ng mga pangalan ng mga kilala nating personality. Tapos sabihin nyo kung cancel, call out, o kiber. Oh, game ba tayo doon?
1: So, walang makakasuhan.
0: Hindi, ano lang naman yan, personal nyong opinion. Kung kinancel nyo ba siya, in-unfollow, ang mga brands na sinusuportahan niya, hindi nyo natatangkilikin, or call out lang, napakomment kayo ng dapat ganito yung sinabi mo, dapat ganito yung ginawa mo, or kiber. Kiber lang, wala kang reaction, nagbasa lang kayo ng comments, tapos nag-move on na kayo sa buhay nyo. Okay, game?
1: Game.
0: Okay, umpisahan natin, Kim Chu.
1: Ayun,
0: cancel kay Kim Chu. Call out sa'yo, Queen Nora. Sino pa ba ang Kirk ba yun? Kirk Bondat. Bondat ba yung pangalan? Yung, oo.
1: Cancel.
0: Cancel.
2: Me.
0: Cancel. O Vice Ganda.
1: Or hati.
0: Ano?
2: Parang dead ma, Kiber.
0: Oh. Kiber lang. Kiber. Sino pa? Rice sa May Dizon dahil siya ang involved dito.
2: Kiber
1: din, oo. Kasi parang may ginawa ba siya?
2: Hindi naman siya siguro na-apektohan, di ba?
0: Oo. Hindi pa na siya. Kiber nga siya eh. Di ba? Parang wala pa naman siyang statement so far. Ayan. Ang bilis ng oras, it's 11:28 na mga ka-vibes, pero syempre hindi natin napapakawalan ng ating mga queens kung meron silang gustong i-shout out at mensahe sa ating mga ka-vibes na nakikiselebrate ng Pride ngayong June. Sino gusto mag-umpisa?
2: Ayun, I just want to batiin lahat na Happy Pride Month, everyone. I hope na yung month na to is puro pagmamahal lang, spread love and no hate, gano'n.
0: How about you, Queen Nora?
1: Actually, bago pa mag-start to, nung na-share post ko yung ang dami na gusto magpa-shout out. So, hindi ko alam kung magka-cash up, pero shout out sa lahat from Luzon, Visayas, and
0: wow!
1: At ito pa mas bongga, hello din sa mga international. Wow. Saudi, Canada, Thailand, Vietnam.
0: Sawadika.
1: Sa ano pa ba yung mga bansa na yan? Korea, Japan, China. So lahat na ng bansa, pati sa Cayman Island.
0: Wow!
1: Shout out sa inyo sa lahat ng family, lalo-lalo na sa street namin sa Copenhagen Extension. Hi.
0: Hello sa inyo mga ka-vibes. Oh, last na lang. Mensahe nyo dahil sineselebrate ang Pride Month para sa pagtanggap, 'di ba? Acceptance ng meron tayong ibang gender. Ano ang mga final message no dun sa mga tao na up to this time, meron pa ring mga homophobia or homophobic na hindi tanggap ang pangatlong lahi. Queen Nora, ikaw ang mauna.
1: Gusto ko sana mag-chalice. Kaya nyo yan. Mawawala din ka. Na-joke lang.
2: Siyempre, Kiber.
1: Hindi. Ito yung lagi yung tatandaan na kayo as a homophobic, tao din naman kayo, nakakaramdam din kayo. So kapag kayo nakaranas ng hini-hate, na pagsasabihan ng mga masasamang salita, nagagalit din kayo, nasasaktan din kayo. So what more din kami? Ganun din lang. So if you want to be respected, respect as well. So if you want to be accepted, accept as
0: ayan,
1: well.
0: Ayan, yung mga homophobic ba? Cancel, call out, or kibber?
2: Yun lahat. Out. Yun lahat, DJ.
1: Sila tatlo. So, may cancel, may call out, saka keeper.
0: O yun. Sige, napahinggan natin si Queen Nora. How about you, Queen Pao? Ang inyong mensahe?
2: For me, yung Pride Month, it's not just a usual month, DJ Angemar, but it's a celebration of unity and diversity, of course. And I just want to say that as part of the third gender, we are here not just to hear, but we also exist. And gusto ko lang sabihin na kailangan natin maging matibay kasi until now, hindi pa rin napapasa yung mga Soji Bill na yan. So, kailangan natin tanggapin yung mga hatred na sinasabi ng iba. That's why kikiber natin yan. Ganon.
0: Ayan, syempre hindi namin kayo papakawalan without saying the magic word. Let's say you will be a DJ for the day. Pwede po ba namin i-request na sabihin nyo ang your name? And you're listening to your number one good vibe station, GV99.1. Una muna si Queen Nora, sige. Queen Nora!
1: So, ito na nga. Hi, guys! This is Queen Nora, and you are listening to the GV, your 99.1,
0: your good vibes. Ayan, palakpakan, mga ka-vibes. Ayan, thank you so much, Queen Nora. How about you, Queen Pao?
2: Ayan, good morning, everyone. This is Pao, and you're listening to GV99.1. Your good vibes.
0: Ayun, pack na pack ang ating mga queens. Maraming maraming salamat, Queen Nora and Queen Pao, sa pagtangkilik sa amin dito sa GV99.1. And that's the end of our live podcast. Thank you so much po. At magbabalik tayo sa ere. In the meantime, let's listen to Miley Cyrus, Flowers. Only playing here on your number one good vibe station, GV99.1.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Daddy, when I grow up, I'm gonna be a superhero.
2: Talaga ba? Bakit naman superhero?
1: Because superheroes can do anything. Just like you.
2: Shh! Secret lang natin yan. Baka maniwaling kapitbahay natin.
1: Be Father Say So Protect.
2: Para sa mga haligi ng tahanan, kay Papa, kay Tatay, at kay Daddy na naging automatic fixer, instant driver, at full-time superhero ng pamilya. Happy Father's Day mula sa inyong Good Vibes Station, GV 99.1.
3: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV 99.1.
4: GV 99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
5: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
6: Talaga lang, ha?
5: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
6: Sandali, hindi pa ako tapos.
5: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
6: Thank you so much, amen!
5: Nakakalungkot.
7: Grabe kayo eh.
5: Minsan,
6: ano ba? Baby mo ako!
5: Nakakatakot.
7: Huwag mo nang isipin yung...
5: Minsan, nasa taas.
8: Lahat ng araw sa inyo.
5: At minsan...
9: Titikman ninyo ang batas ng isang api!
5: Nasa ibaba.
6: Oo, sinabi mo pa.
5: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

That's Kiss Me More by Doja Cat. Only playing here on your number one good vibe station, GV99.1. Your good vibes is still your fun and frisky DJ Angie Moore for What The F. It's 12:05 in the morning, afternoon, noon. Hindi tayo sure kung anong oras. Basta 12:05, the 27th of June, 2026. At maraming salamat po sa mga ka-vibes natin na nakisaya at naki-Pride Month dito sa What The F. Basahin ko muna ang ating mga text messages. Baka sumama ang loob nyo sa akin. Galing kay Norberto, DJ Angie Moore, good morning po. Good morning, Norberto. Kamusta ka naman today? Naliligo kami sa ulan, DJ, para mapasayaw kami. Request Shibang by Ricky Martin, galing kay 4065. Pasensya ka na hindi ko na i-play ang iyong request, pero itry natin ipipila yan today at habang naghihintay tayo kay DJ Bella. At syempre, pasalamatan din natin ang mga nagagandahan nating Queens of Pulong Maragol, si Queen of Pulong Maragol 2026, Pau David, at si Queen of Pulong Maragol 2025, Nora Impanto. Maraming salamat at naistorbo ko kayo ngayong umaga. Magkita-kita tayo mamaya dun sa pageant dyan banda sa Pulong Maragol, yung ikatlong lahi, yung mga lesbian daw. Magkakaroon sila ng pagwapuhan dyan mamaya. Sa mga ka-vibes natin, tuloy-tuloy ang pagtutok dito sa GV99.1. Maaari pa rin kayo mag-send ang inyong mga text messages, mga pabate, at mga song requests, 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Doon po sa mga hindi nakaabot na mapanood ang live namin ng mga Queens of Pulong Maragol, balikan nyo lang po yan sa www.facebook.com/GV991. Nasa TikTok at Instagram din kami at X GV991FM. To those who are signed up for Signal TV, nasa channel 306 po kami. YouTube, GV99.1, your good vibe station. At Mixlr, www.mixlr.com/GV991. And that's it, mga ka-vibes. Maraming salamat po sa pagsama sa akin dito sa What The F. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na Sabado. Siyempre, kasama ang inyong fabulous DJ Mia. Only here sa nag-isang number one good vibe station, GV99.1. Your good vibes. Let's listen to Moonilong, Made For Me.

0: Hey Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Daddy, when I grow up, I'm gonna be a superhero.
2: Talaga ba? Bakit naman superhero?
1: Because superheroes can do anything, just like you.
2: Shh! Secret lang natin yan. Baka maniwaling kapibahay natin.
1: Happy Father's Day, Superdad.
2: Para sa mga haligi ng tahanan, kay Papa, kay Tatay, at kay Daddy na naging automatic fixer, instant driver, at full-time superhero ng pamilya. Happy Father's Day mula sa inyong Good Vibes Station, GV99.1.
3: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
4: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
5: Talaga lang ha?
4: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
5: Sandali, hindi pa ako tapos.
4: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
5: Thank you so much, amen!
4: Nakakalungkot.
6: Grabe kayo eh.
4: Minsan,
5: akala ko ba, baby mo ko?
4: Nakakatakot.
6: Huwag mo nang isipin yun.
4: Minsan, nasa taas.
7: Lahat ng araw sa inyo.
4: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
4: Nasa ibaba.
5: Oh, sinabi mo pa.
4: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.

0: GV99.1.
1: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan at ito ang mga winning numbers.
2: 15, 35. At para sa mga winning numbers, 15, 35.
0: We are GV99.1.

of course, start na nga natin ang ating Kaganapan. Of course, with our K-Updates. And our first update is about... It's about SB19. Kasi meron na namang another huge milestone for SB19. Kasi naman this time hindi sa music charts, kundi sa paaralan. Yes, sa school. Sa school ang kanilang achievement. Sa classroom pala, sa school, sa classroom, sa educational ano something. Kasi naman, featured na sila sa Grade 8 MAPE textbook. Yes, it's a big, ano, malaking achievement yun na to be, ano, included in a textbook na pinag-aaralan ng mga estudyante ngayon. Kasi kasama sila bilang isa sa mga P-pop artist na tumutulong sa pag-angat ng Philippine pop music nga naman. And maraming fans ang nagsasabing ibang level ang achievement talaga na yon. Kasi nga, hindi lang siya ano, parang successful as an artist but successful as a person na ikaw, kasama ka sa pinag-aaralan ng ano, future na magiging professionals, di ba? So it's a very, very, very, very big achievement talaga. And of course, it's nice being a part of the Philippine music history. It's truly from playlist to textbook, 'di ba? Ano, SB19 still ano, continues to create history talaga.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Halaga lang, ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yung...
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.

0: GV99.1.
1: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na. At ito ang mga winning numbers.
2: 01, 26. At para sa mga winning numbers, 01, 26.
0: We are GV99.1.

We are now on our last segment, which is today's K. And it is now 8:57 p.m. mga ka-vibes. I have very short and very short and concise. Gano ba yun? Hindi. Basta meron lang akong i-share sa inyo about sa K-drama na to. And alam niyo ba yung kasi recently kasi nag-trending talaga yung K-drama na to, lalo na sa situation na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Alam niyo ba yung K-drama na Teach You a Lesson? Yes, yung K-drama na Teach You a Lesson, kasi yun nga, nagtitrending siya sa iba't ibang social media platforms. It's a new K-drama, so yung iba hindi pa siya siguro napapanood. But kasi yung Teach You a Lesson, it follows about an inspector from an Educational Rights Protection Bureau. Ganun siya. And they deal with school violence and school concerns. Ganun siya. Like bullying and then tawag doon? Basta yung mga problems na nangyayari sa school, yun yung about sa K-drama. Yung K-drama na yun is about doon. Ano ba yan? Nabubulong.

yun. Yung ano kasi, every case kasi na tinatakel nila sa K-drama na yun, like every situation, is very ano talaga siya, real issues na relatable. At minsan, ang hirap talagang panoorin dahil sobrang totoong-totoo yung iba nararanasan talaga nila yung gano'n.

0: makatipong tamo, king lagyuning ipa, amponing ana, amponing banal espiritu.
1: Amen.
0: Ing grasya na ni ginutamong Heso Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakiyagum ning banal espiritu, manatili kaya kayo nga na.
1: At kaya ka antemurin.
0: Sutana king kalabing aduang Domingo, ning karaniwan na panahon, at kabang pagsadyan tayong pagmasusya ning sakramento ning lugod ng Kristo, tanggapan tamong yan palpikasala tamo at ipanigapu tamo king Gino, ing patawaran ang pasiknangan na katamo. Aminan ko, King Diyos sa mapamakalulo, at kaya kayo kapatad, hindi kasala kumbina, king pamisip, ang mga manyo, ang pontama niya pat king maro, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasuk at kusanang depat.
1: Kasalanan kong mabayat. Uli nito, yung panigapu ko kang Juan Amariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ang pong banal, at kaya kayo kapatad, hingi panalangin niyo ko, King Diyos sa ginutamo.
0: King Diyos sa mayupayang tuto, pakalalwa na katamo, at king tama patawad na rin kasalanan tamo, idala na katamungan sana, king Bie Alananga.
1: Amen.

0: Manalangin tamo. O Ginoo, pagkalog mo sana king parati kaming mikabanal at takot ang ponlugod king malalagyo mo. Uling ding matataga talakad king lugod mo. Kapilan man ang tabayanan ang pon panibalanala ning grasya mo. Itinganaduan mi kefa Dios, king kapamilatan ng Heso Kristo ang anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, king gametong aning banalay espiritu, manggaman king alananga.
1: Amen.

pamamasang iba't King Libruning Propeta Jeremias. Nanang Jeremias, ding sabla, daramdaman ko lang bubulong. Makapadurot kaya katamo, ing makapangilabot. Isumbong tayo, karing at yuking kayo pa yan. Agyang ding matalik kong kakaluguran, panayanda ing kanakong pangatimbuang. Nanang sasabi, magkang akwa ng malinlang, kanita arakap taya at apagbenggansan. Dapat ikagino at yuka siping ko, masikan ka ampon mayupaya at dedang ka na ako maglupig mga buwala. Mga pakarinela, ang gaking alanganga, uling eta malyaring magtagumpe, inkarelang kapanayan kapilanman e makalingwan. Dapat mayupayang ginu, kingalang pamangabiran, kekalang panyubukan, balo mo ingat tsukarin pusura at kaisipan. Inyabustan mong akit ko, ing pamagbenggan sa mo, karing kasalang ko, uling karing gamat mo, karin ko binili, ing nasa ko. Dalitan niya ing ginu, purian niya ing ginu, liligtas na ring mayayalipit, kingupayada ring taong marawak. Ingamanong ning ginoo.

Dalit tapakibat. Ulining maragul alugod mo, Ginu. Pakibatan mo ko. Ginu, pakibatan mo ko. Tutukita mo po kin pamagkanta.

Aking uli mo, libakanda ko, at tutukong mga pakarine. May ngari kong aliwang tao, karing kapatad ko. Antikong dayuan, karing katubale ko. Tiktak karagul ing pamagmalasakit ko, king bale mo. Bala mo api, ami kakaluko, king puso ko. Ing pamaglibakdakeka, kanako, digpa.

Dapat para kanako kekako manalig. O Ginoo, o Dios, king panahon na tula mo, pakibatan mo ko. Uli na ning maragul lalugod mo, ika pakibatan mo ko. Uling tutupuran mo ing pangako mong iligtas mo ko. King uli na ning mayap mong pilubluban at katapatan, o Ginoo. Uli ning maragul mong lunos kanako, saupan mo ko.

Pamamasang iba't kinsulat ng San Pablo, Karintao, Roma. Dinatangin kasalanan kete king yato, king kapamilatana ding metong ataw, at ing kasalanan na migdalang kamatayan. Bilang bunga na niti, linaganap ing kamatayan, king mabilog aketawan. Uling ding sablang tao, mi kasalalo. Atin ng kasalanan kete kigyato, bayuya pamiyabie ing batas. Dapot, nung no alang batas amimiral, alang masasabing pamikasala. Makanyan man, manibat king panahon ng Adan, ang gawaking panahon ng Moises, mimiral ing kamatayan. Karin sablang tao, pati na karetang emikasala, king pamaglabag, king kautusana ng Diyos, antimo ing pamaglabag ng Adan. Iadan larawane ni tang metong ataong mi pangakong datang. Dapot, elalubus mi wawangis deting adwa. Uling inkalam, ako sanang pigkalub ni Diyos, e nakalupa ni tang kasalana ng Adan. Tutupin, mag-ari ka ring dahalatao ing kamatayan. Uli na ning kasalanan na ning metong atao. Dapot, lalong maragul ing kalam na ning Diyos at antimurin itang kalam akusa ng pigkalub karing dahal ataw. King kapamilyatana ning grasya na ning metong ataw. Iyesu Kristo. Itiya ingamano ning Ginoo.

Inglulugod ka na ako, pamintuana la ring amano ko. Luguran ingik pa ko, at ingik pa ko, at ako, manok nangan ke, kayo.

0: Tinginumanatili a kaya kayo
1: at kaya kanto
0: pamamasa aking mayo pabalita at pangkang San Mateo
1: ligaya kaya ko o Ginoo.

Yesus nga nakaring kayang apostol, e kayo may tatakutan karing tao, na anuman ing makatakat milantad, at ing balang lihim mibulalag, ing sasabihan ko kay kayo king maralumdum, ulitan yu king masala, at ing sitsit da kay kayo, ikulisak yu. Kayo lapit tatakutan ding makapate king katawan, dapot ing kaladwa, alira neman. Bagkus, sukat yung pitakutan, ya ing Diyos, ang makapamarusa king kaladwat katawan, king impyerno. Malyari kayong makasaling adwang denas, king alagang dias sentimos. Makanyan man, ing metong karena eya malyaring manabu king gabun, nung ena kaburian ning kaya kayong ipa. Nagyanging buwak king buntok yu makabilang. Inya, kaya kayo tatakot. Maigit kayong ulaga kesa karing denas. Ninuman ing mipapasya king arapan daring tao, king ya kanakuya. Makanyan mo naman ing daptan ko para kaya, king arapan ang ipako karin banwa. Dapat ninuman ing misakwil ka na ko, ing arapan da ring tao, isakwil kya naman, king arapan ang ipako karin banwa. Ing mayat ng balita ning kakatang kaligtasan,

Maya Pabak po, Kekongan. Good morning po. Pakigreet yo po rin kasi Pingyong Tatang. Happy Father's Day. Maya poras po karing Padre de Familia. Ne? Iti pongaldo kaya kayuya. Ne? Nabengi po ating kung kayabe, tatangya, nga na po king asawa na ala pa sigurong utos. Nge? Ngening aldo. Aldo na naman deng tatang. Ne? O dimdam yu po ita, ikayo pong pengaring babayi. Iyo papuutos, ne? Magpaki na kayo pa mo po. Pakiduwang mo niya. At syuta na po king galabing aduang Domingo, ning karaniwan na panahon. At interesante la po rin, pamamasa tamo, ngayon aldo, mumuna king iba't king libro ng Propeta Jeremias at king Ebanghelyo ng San Mateo. Makatatlong beses, teganakan ng Kristo, karing

ing takot tamo karetang bagay e sigurado king biye karetang bagay e tapo balo uncertainty. Sometimes fear comes from uncertainty. Ketang e kasigurado, ketang e mo balo. Oh, may misakita niyeng tengari mo, pepa check up me. At abalo yu, papamilatan na ring tests, at inyang stage 4 cancer. Nang panandaman mo, e kami takutan, pota, kayari ni nga duwangal do at lungal do, e muniyakit yung pengari mo. E kami takutan, kayari ni nga duwangal do at lungal do, pota, kamatay na yung pengari mo, ikayo naman, yung may papamate, ikayong may kakapatad. Uling pisamsaman nyo, yung pibanjan nyo. O, alimbawa pa po, hinta ko po kayong neto nga isla. Balo mo itang isla nga ita, dakala animal of sea animal creatures. Munta ka kitang malalama parti na ning dagat nung balo mong eh sigurado datang yung pateng o wale. Munta ka kitang malalama parti ning dagat nung balo mong pota, o kaya e kasigurado nung sikaning alun, malumod ka. Madalas ding pitatakutan tamo, manibatan laketang bagi etamo sigurado. Etang ngeta pa balo. Nakatakot po yan. Kaya mo balo, nung may gising ka pa, kinabukasan o wali na. Kaya mo balo, nung nano, yung malyari karetang perang ininvest mo, 500,000, may balik la pa kaya ka na ako o mas scam ko, nakatakot. Biyo na lang po ka ako, ne, nung iyo, buri. Ako balo nung Penal Benyaitang animated film na Frozen. Penal ba niya po yung Frozen? Yun pong tang Frozen 2. Nadoan mo po rin eh. Penal ba niya po? Metong po ka rin, bida ka rin. E? Do you wanna build a snowman? Elsa. Elsa! Nga na, itang kapatid na. At nating party ka rin, itang pelikulang Frozen 2. At inyang kanong daramdaman na po sis, ining Elsa. Awusan ne. Kaya pinkinta ni itang into the unknown nga na. Eh? Into the balo ye po siguro ito dimdam yun eh. Eh? Into the unknown. Ah, at inyan daramdaman na boses si Elsa pero eh sigurado nung nuka rin manibatan. Kaya pinatin niyang maragulado daking biyena pakibatan kya ining mamawusay ne o paburen ko niya mo. Magdudaya nung sikna nga na ba ing lubna puntalan niya ining boses mamaus kaya o paburen na niya mo. Ing takot nepo fear of the unknown itang yetabalo eh sigurado ning kayi mamia duda king pamibiyabiyat na mo. Doubt. Duda. Kaya tangagyo mong gawan? Duda. Kaya tangagyo ng gawan yung gino para keka? Duda. Ay, agyo kaya kayay na o ale. Kasi ako balo, tatakot ko na nung malyari ka na ko. Ay, sagutan kaya kaya ining maglolo ka na ko o ale. Tatakot ko kaya ko kasi balo, nung potang miyasawa na kami, nano kayang malyari kaya kami? Fear casts doubts within us. Hindi na nang duda.
ing kakatang tamisip, ing kakatamong disposition king biya. Tidya na nang itang e kasiguraduan, daragdagan ng takot. Yan pin i Elsa, ne? Kitang movie, may kantaya pa mo, ne? Banyo ya, may kibat. Kitang house kaya. At niyang mintaya, sinik na nga na yung lubna, at niya nga discovering maragul, King Biana, abinayo, king kayang panlalawe, King Bie, king panlalawe na king pamilyana, king panlalawe na king sarili na. Inyang sinik na nga na yung lubna, at yung mibayong maragul, kaya. Lawan tamo po, imbis na ing takot, ne, di na nakatang duda. Gawa nakatang may na. O tetaya mo ibaligtad. Paborenta mong ing takot. Yang mamiesi kanan kaya katamo. Bankadita, mas lalo tayang ibiye. Ing kaya katamong sarili. Mas lalo tamong magtiwala. Mas lalo tamong mibukulat kay isipan ng punpuso kaya tangagiyon ng gawan ng Gino, King Bieta mo. Kalupa ng Jeremias, King Mumunang Pamamasa, tatakot siya kano. Ding mata, dakala mata, makapadurot kaya, lalawan dengan magkamali. Dapat na nung sinabi ng Jeremias, dapat ika Gino, balo ko, at suka siping ko, masikan ka at mayupaya ka. You are more than the fear I am experiencing right now. Mas masikan ka at mas mayupaya ka kesa aking takot at panandaman ko king biye ko ngayon. Uling balo ko Gino at suka siping ko. O yan yung sinabi na propeta Jeremias. Balo ko Gino at suka siping ko. Masikan ka at mayupaya. Imbis na ing takot magdalang pamagduda ang pongkainan kaya katamo, baligtad tayo. Paborenta mong ing takot yang mas magpasikan kaya katamo. Harapan itang esigurado king bieta mo. Uling baluta mo, kaya betaya, ingino, king pamanarap, kareting etapa balo, kareting etamo pa, sigurado. Nino mo ako yung idol you, pangaras king pamaging o pamanarap, king takot da king bie. Ating ko pong idol, ating kayong figure king bie you, asabi you na, ha? Ing tao ngayon ni iduluke, huling bahalo ko, agyang neng minsan natin yung daranasan, takot king Biena, susulungan na. Nino pong ating ko pong aisip, figure king Biena, idol yo, tama narap king takot na king Biena, metong po, ding tatang, nung tayo abroad, ay naman sigurado nung manakita niya ka rin o nung miyulia pang mabie ping pamilya na agyangila sigurado susulungan da tatang lapu rin eh. Aliwa mo rin lalaki particularly deng tatang lalaking malugod karing karelang pamilya. Yapin po rin deng tatang, ne? Deng lalaking malugod ka rin karelang asawa ang pong karelang anak. O yan po rin tatang. At madalas, nagyang iyo po akakit, deng tatang, daralan la naman takot. Pero, nanong gagawan da rin tatang? E daman nakakitit ang tapot, masakakit ding lugod da, king pamilyada.
O yan po rin din tunay tatang. Elapay Saul king takot. Nune, paburendang manimuna king bieda, ing lugod para karing karelang pamilya. Wa ting takot, pero eda paburend manimuna ing takot da. Paburendang manimuna ing lugod king pamibiebieda. Lugod king asawa, lugod karing anak da. Makanyaning penabili ng Kristo, karing kayang apostol, e kayo tatakot, abeyo ko, luguran nyo ko, uling deting pagawa ko ke kayo, magpapakit ketang tune, kingbalang metong ke kayo. Nyapin, o, kaniting kalabing aduang Domingo na po, ning karaniwan na panawan, habang susundo tamo, iting paruminggo, anyawaran tamo, iting pamanantabe ng Kristo, iting pamanantabe ng Ginoo, iting pamibiyabiyat tamo, pan kanita, na numan, iting makatakot na pwedeng datang king biyat tamo, panetamong asikan, panetang makasadya, panetamong atinlakas, pan kanita marap kareting bage, bakit? Uling mas mani muna kaya katamo, ing lugod. Mas mani muna kaya katamo, ing pamagtiwala king Diyos. Mas mani muna kaya katamo, itangag yun ang gawa ning Ginoo para king balang metong kaya katamo. Bistaman balo tamo, etamo sigurado. Anyawaran tamo, ing pamipasikan ning banal espiritu. Pankanita ang tabayana na katamong lumakad, kareting makatakot kimbi, lumakad kambi rin kaya katang pamilya, lumakad kambi rin kaya katang komunidad. Pangaditala naman ding tatang, panilasan ng matapang. Matapang marap karing makatakot kimbi, panilasan ng maging matapang, king pamaglugod karing pamilya, lalo na yung pamanukit, king kaburiana ning Diyos. Amen.

0: Ngini abe-abe tangi pasyaging kaya katamong kasalpan tayanan, itamungan. Sasalpan tayo ako, hing Diyos ipang lubos mayupaya. Inalang king banwa ang poniyato, at kang Espiritu ang anak ng buktong ang ginutamo.
1: Tingagliking upaya ni banalay Espiritu, mi bayit kang nuwa na Mariyang Birhen. Linasal alam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus, mete at mi kutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliang mebye. Pepay ta siya banwa makalukulok wananing Diyos, sigpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung karing mabie ang pong may ngamate. Sasalpan tayo ko, king banal Espiritu, king banal akapulungan Katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad do ring kasalanan, king pangasublinang miyering mete, at king biye alanangga. Amen.
0: Kaniting hayagan at makapamisan tamong panalangin, emuing para karing kakatang sarili, niya mo para karing sarili tang pamangailangan, iing kakatang aduan. Nune, iing pamangailangan na ning mabilog, abanalak, apulungan, nga tang manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo kami.
1: Ginoo, pakiramdaman mo kami.
2: Para karing hanggang ministro ning Santa Iglesia, alalasan ng takot at mitmong katapatan, ipasyag ka rin amano na ning Ginoo. Manalangin ta, King Ginoo.
1: Ginoo, pakirandaman mo kami.
2: Para ka rin pamuntok ning Balen, manibala lasan ng mitmong kalinisan, antinaning na numang makatakap, milantad, at ingbalang lihim, mibulalag. Manalangin ta, King Ginoo.
1: Ginoo, pakirandaman mo kami.
2: Para ka rin kapatad tamo, Alekore King Bero, ing Diyos, ganakanda sa King Emi papasyag kang Jesus, arapan da ring tao, e nala naman ipasyag kayo, arapan na ningipano. Manalangin ta, King Ginoo.
1: Ginoo, pakirandaman mo kami.
2: Para kaya katamong makatipon nga ni Keti, may kabanalta sanang takot, King Diyos, ang makaparuso, King Kaladwat Katawan, King Impyerno. Manalangin ta, King Ginoo.
1: Ginoo, pakirandaman mo kami.
0: Malugod mong tigiran o Ginoo, ing panalangin mi, at pakiramdaman mo kami, ikaming kaklis, pasaw keka. Iti aduan mi, papamilatan ng Kristong Ginoo mi.
1: Amen.

0: Panalangin kayo kapatid, baning daon tamo matanggap ya harapaning Dios sipang mayupayang toto.
1: Panggapane sana ning Ginoo iting daon karenggamat mo. Kingi kapuryan pong ikalagayan ning lagyuna, kingi kasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan.
0: O Ginoo, tanggapan me iting sakripisyong darawon mi, anti mong pamakisut ampon kapuryan keta, at pagkalub mo, king kapamila taning kalinisan na yatad na fe kami, at daon mi mo naman king ikaligaya mo, ing lugod na mamale karing puso mi. Itingala doon mi, king kapamila tanang Kristo ang ginumi.
1: Amen.
0: Ing Ginoo, manatili ya kaya kayo.
1: At kaya ka, ante mo.
0: Iyat na ayaw rin puso yo.
1: Pakayat na no, king Ginoo.
0: Pasalamatan tayo, hing Ginoo, a Diyos tamo.
1: Iti karapat dapat ampong matulid.
0: Tunepin, karapat dapat at matulid. Sukat tampon makakabos, ing puryan ampon pasalamatan da ka. Kapilan man ampon nukarin man. O Ginoo, banalay pa, Diyos sa malugod ampon magana ka. Kaya ka kami mabibiye, kikimot ampon manatili, at king pamibiyebiyemi keti pakingyato, emuing lugod mo yang tatakman mi aldoldo, nunenge ni pa, miririnan kami na manwaga tungkol king biye halananga. Ngening at sunalake kami ring pekamumunang bunga na ning Espiritu, ape pasubling mebiye kang Jesus. Panaligan ni, kinging misteryo ning pangakabos, maging ke kami yang alang kayangganan. Uli nita, pasalamatan da ka, at kambering anghel, papasyagmiing parangal ke ka, at ngamingan pupuri.

Igapin ng banaloy pa, iking sibul ng sablang kabanalan, uli ni tapani gapumi. Itugtog me, ing espiritu mo, antim mo ing titipang ambon kareting ayin me, pan pabanalan nala, at para kay kami, gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na pusang lub dinaon ng biyena, king pamaylas sampon kamatayana, kinwane ing tinape, e pasalamata na ka at pinuri. Piraso na ing tinape, dinuwang ne karing disipulo na, nga na, kuna niya iti, ikayungan, mangan kayo kaniti, itiing katawan ko, amidawon para kaya kayo.

Makanyan mo naman, kay bating apunan, kinuwane ing kalis, pasibayo pe pasalamatan na ka tinuri, dinuwang na iti karing disipulo na, nga na, kunan niya iti, ikayungan, minum kayo kaniti, iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo, pampon alang hanggang tipan, amibubo, parake kayo, at para paring sablang tao, ban kanita, may patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo, kanako.

Inaangining gaganakan mi o mapamakalulungip pa, ing kamatayan hamponing pangos subli ng mebyen ng anak mo. Darawon mi akeka, iting tinapen ng bie, ating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo, ing katawan ang pondayan ng Kristo, tipunan na kaming antimong metong, ning banal ay espiritu. Ganakan me, o ipa, ing banal akapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, banmiganap yaking lugod, ambe ng leyo kalabing apating papami, Florentino yung obispo mi, Pasyano kay kaming obispo ay merito, ding sablang obispo, ding sablang pari, lalo na iamong elo, yung kya kaming kuraparoko, at ding sablang susuyo, king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad mi, aminuna ng pepainawa, king pihong kapanayan ng pangasubling mebie, king pakalulu mo, idala mula, at ding sablang niyango na bie, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bie halananga, ban kayapen na ning nuan na Birhen Maria, hindu ning Diyos, kayapen ng San Jose, kaya bedaring nuan na apostol at ding sablang banal, ami biebie kalugod-lugod keka, king kakabanding panawon, apurian, ang ponapaligayan da kasana, king kapamilata ng Heso Kristo, kekang anak. King kapamilata ng Kristo, hambena ang pon kaya, kagumning banal ay Espiritu, sablang parangal ang pon ligaya keka, o Diyos, ipanglubos mayupaya, panggaman king alananga.

Ikabus mo kami king sablang maroko ipa. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking kaso paning pakalulu mo. Mitimawa kaming parati. Himpamanali paning kasalanan. At mikabiyos kami ng alang kasasagkulan. King sablang kaligaligan. Habang panayan ang pontag sa dyan mi. Ing panyatang ng mipnong ligaya ng talapangabos mi. Yeso Kristo.

0: O ipa, ing ginuming Hesukristo, sinabi na haring apostol na, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko bagiya ko kaya kayo, e mula sana babalik dan ding kasalanan mi, nuneng pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banala kapulungan mo, layon meng pamayapan ng pontisan metungan, agpangking kaburyan mo, ikang mabibiyang pangagari, manggaman king alananga.
1: Amen.
0: Ing kapayapaning Gino, manatili sana kapilan man kaya kayo,
1: at kaya ka antimorin.
0: Ngayon iyang pangtamuking balang metong ing waganing kapayapan. Kapayapan po kaya kayo ngan.

0: dalangin ta mo? O Ginoo, ngining mi bayo kami siganan king pamananggap mi king banalakat, katawan, at kakamalkamalan at daya ning anak mo. Panigap po mi, king pakalulo mo, king iting gagampanan ming maralas, king miptong katapatan, pakinabang nan miya naman, king piho agad ganap a kaligtasan. Itinga na doon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi.
1: Amen.
0: Luklok tamo po sa guli, tinta mo pong second collection para king World Youth Apostolate.

data pong second collection last Sunday para karetang may nga ayunan king Mindanao, may padala na la po ka rin, dakal pong salamat kaya kayo. Eh? May kasawap tamo po, karing kapatad tamo nga may apektuan king ayun po karin Mindanao.

0: talakad ka mo po. Agkatang ko po rin tatang, magmunta ko po kayo ng arap. Malagat kayo mo po, mayayawos ka rin arap. Ne, gani ko po. Bendisyon ang tala po rin, Padre de Familia. Hingin mo manatili, kaya kayo?
1: At kaya kayo mo rin.
0: Extend yo po rin wanan yung gamat. Di kayo, alipo demo po, alipo rin tatang. Demo, dem po ngali tatang. Extend yo po rin wanan yung gamat, karing tatang tamo. Lord Dios, save mami. King kabiasnan ang ponlugod mo. Lelangan mo yung sabla at ang tabayanan may yung balayan mo. Baligdan mo lang mit mong ganakading sablang tatang. Bendisyonan mo lang pambening upaya at kalam ng espiritu mo. Ban mi pasik ng anlaking kayawusan da ante mong kristyanong tatang at manano na sanang sunlag yung alimbawa ng kasalpantayanan at lugod da. Ipagkalub mo, ing parangalan dalang parating anak da kambening espiritu ning malala makagalangan. Luguran dala sanang mit mong katapatan at kambening malambis sa lugod ing asawara. Maging payalimbawanan la sana ng integridad king lipunan at maging talapagobra nala ng kayarian mo ng katutuan, katuliran at lugod. Ing alimbawa ng San Jose, ing talaing at ng banala familia, ya sanang maging inspirasyon da, ing aldoldo bianing lugod da susuyo. Ipagkalumuiti, higa pamilata ng Kristong ginumi. Amen.

0: Happy Father's Day po, inako po mama ko, yung Gino, panatili, akya kayo.
1: Akya ka, Ante Maureen.
0: At bendisyonan na kayong anatingatan ng mayupayang Diyos, ang beringga kayong pamilya, ing ipa. Ang poning anak, ang poning banalay espiritu.
1: Amen.
0: Umay na kayo king kapayapan, banluguran at suywan ng Gino.
2: Salamat, King Diyos.